Malu'a. Wala maliku nasubatu. Nasufa. Wala kobi yumabasusa. Afala.